naman dali ang trolo banwa. Ruapanya kapal ujuan Raden Abu Jaya.